0: Yep. Mga sabi mo niya, barbayak sa niya. Yeah,
1: yeah, yeah. Look, look, look.
2: Sang tumayak ka rin
3: na. Sang tumayak ka rin.
1: Siapa mana?
0: Ya, siya yaw ikata ba to?
2: Ya, ikata ba?